Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro barka da warhaka. A Falastinu wani lokaci ba agogo ne ke auna lokaci ba, itatuwa ne. Idan kuka kalli itacen zaitun, ba gangar jikinsa kawai za ku gani ba. Za ku ga wata ƙwaƙwalwar tarihi da ya taru cikin shiru tsawon dubban shekaru. A wannan ƙasar, bishiyar zaitun ta fi abu mai rai da aka dasa a ƙasa. Asalin mutum ne, haƙuri ne da kuma mallakarsa. A yaren mawaƙa, wannan tushen ba wai kawai gaskiyar tsirrai ba ne. Sanarwa ce ta wanzuwa, kuma waɗannan tushe ba sa ɗauke da tarihin baya kawai, suna ɗauke ne da wani shiru amma tsayayyiyar gwagwarmaya a kan mamaya. Gaba Falastini, itacen zaitun ba wai itace ba ne kawai, mamba ne na iyali. Ana dasa shi ne don jariri, ana shayar da shi don tunawa da kakan da ya mutu. Lokacin da lokacin girbi ya zo, gonakin

sun daina zama wurin samarwa, suna canjawa ne zuwa murabbabin tunawa. Fadwa Tukan a cikin waƙarta mai suna Kiran Ƙasa ta yi wannan kira mai cike da raɗaɗi, tana cewa: Shin zan zauna a nan ne domin in mutu a matsayin baƙuwa a wata ƙasa daban? Shin zan zauna? Wa ya faɗi haka? Zan koma zuwa ga ƙasata da nake ƙauna. Domin zama a nan ba wai zaɓin muhalli ba ne, wata hanya ce ta mannewa asali da ƙasa. Tarihin itacen zaitun a waɗannan ƙasashe ya kai dubban shekaru baya. Binciken kayan tarihi da aka gudanar a yankunan Megiddo da Baisan ya gano ƙwayoyin zaitun da suka wuce shekaru 4,000 da haihuwa. A Baitalami kuma har yanzu akwai itatuwan zaitun da suka fi shekaru 5,000 suna tsaye. Ku yi tunanin irin wannan itace wanda ya rayu fiye da dauloli, amma a kowane zamani abu ɗaya yake yi, wannan abu shi ne bayar da shaida. Zaitun ba alama kawai ba ne, kusan rabin gonakin noma na Falastinu sun ta'allaka ne da shi. Shi ne tushen rayuwar ɗaruruwan dubban iyalai. Ko zaitun guda ɗaya a nan ba abinci kawai ba ne, ci gaban rayuwar gida ne, saboda haka ake kiransa koren zinari. Amma wannan zinari yana rayuwa ne a ƙarƙashin barazana a inuwar mamaya. Tsawon shekaru, sojojin mamayar Isra'ila da mazauna matsugunan Yahudawa suna sare shi tare da ƙone.

ɗage. Ina tafiya da reshen zaitun a hannuna. Ina tafiya da akwatin gawata a kafadata. Ku yi tunani, wata tsohuwar Bafalestiniya rungume da tsohon itacen zaitun a gaban bulldozer tana kare gangar jikinsa domin kada a sare shi. Domin sare itace a nan yana nufin sare tarihin al'umma da kwakwalwar jama'a. Ga duniya, reshen zaitun shine mafi tsarkin alamar zaman lafiya. Amma a Falastinu, reshen zaitun ya zama wata gwagwarmaya mara ƙarewa akan zalunci da ake yi musu. Yayin da ake ƙonewa da sare waɗannan itatuwa masu wakiltar zaman lafiya, manoman Falastinu suna ci gaba da dasa sababbi a maimakon kowace bishiyar da aka tumɓuke. Kamar yadda Taufik Zayad ya faɗa cikin tsayin daka mara karkacewa, yana cewa, "Muna nan daram. Ku je ku sha ruwan teku idan kuna so, za mu jira ku a ƙarƙashin inuwar itatuwan ɓaure da zaitun." Masu sauraro, a waɗannan ƙasashe, itacen zaitun ba wata bishiya kawai ba ce, ita ce bayyanannen fuskar haƙuri, wani shiru amma tsayayyen gwagwarmaya. Labarin Falastinu mara ƙarewa ba a rubuta shi a cikin shafukan littattafai kawai ba, an rubuta shi har a tsakanin waɗannan tushen itatuwa. Domin akwai wasu tushe ko an sare su sau dubu, ƙasa ba ta daina tunawa da su, kuma ba ta taɓa daina ƙoƙarin sake miƙewa zuwa sararin sama. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da saurare na.

Barkanku dai, kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da kirkire-kirkiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana ne kan yadda aka gano popsicle, wato wani nau'in daskararren abinci da ake yi da 'ya'yan itatuwa. Ko yaro ko babba, babu wanda zai iya cewa a'a ga ice cream a ranaku masu zafi. Ko ice cream da aka yi da madara zalla, cakulan ko 'ya'yan itatuwa. Bai taɓa rasa matsayinsa na kasancewa abin da aka fi so a watanni masu zafi tun a zamanin da zuwa yau ba. Ko da yake ba za a iya samun amsar tambayoyin inda aka fara yin shi da kuma wanda ya samo shi ba, amma majiyoyin tarihi sun nuna cewa ice cream

wani kamfani da ke ɗaya daga cikin manya a kasuwar ice cream a Amurka, a waɗannan shekarun ya zargi Epson da keta haƙƙin fasaha ta fuskar sata. Kamfanin ya shigar da ƙara akan Frank Epson, amma bayan watanni shida, ɓangarorin suka sasanta kuma Epson ya sayar da kamfaninsa, wanda ya kafa don samar da popsicle ga kamfanin da ke hamaya. Popsicle, wanda nan da nan ya zama abin sha'awa musamman ga yara a lokacin zafi, ya fara yaduwa a duk faɗin Amurka daga shekarar 1925 zuwa gaba, tare da samar da masana'antu a duk faɗin ƙasar da kuma kamfen ɗin talla. Kodayake fiye da shekaru 100 sun shuɗe tun lokacin da aka gano shi a karon farko, kamfanoni daban-daban sun ci gaba da samar da shi tare da sabbin kayan 'ya'yan itatuwa. Amma ainihin tsari da ɗanɗanansa bai taɓa canzawa ba. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Ƙirƙire-ƙirƙire da ke sauƙaƙa rayuwa.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.